0: dole kuni ano ba ano miro time ure kwa wa yudi kuni hello.
1: Hello.
0: Hmm.
1: Poyo ba bakam.
0: Poyo ba.
1: No kire dili sna lelpe.
0: Dili zulelpe kudo nyeba.
1: Lelpe kyo.
0: Hmm.
1: Poyo fruka ure.
0: Oh poyo poyo kuni wa yudi. Hello.
2: Hello bakam.
0: Hmm.
2: Manati
0: lokke wun laptop ko manati wun nebe
2: dikiri
0: ka poi poi chobe riwe
2: dikuna
0: ara
2: ti
0: ekiri
2: ko program de oro wa poi
0: nyo kokira hello
2: hello
0: poi
2: baba ka wa
0: ba
2: nai lokke rutanga
0: de yer pare yer kore ni wa ba yer pare ja ba
2: program
0: poi wi program

Now, apendo ng tebero tieni, what's, kong doye na yini tieni, yini jengere kom nga. Yini jengere kom nga. Yini jengere kom nga ta yini bero. Or else you dwell on something else. Yini karo kene bero nga ta me yini bero mi uwira wilo ko. Pe tamuni kare mora ber nyo kare mora rach binu bini kwa. Yin ko wi nene ka kitedo itikere, then you think is enough. Make gaining in positions, ipolo, nyo positions ipkwa pero. Nga kara anabedo, ume, ue mae. Atiye kinejo miwinyo kop, atiye kinejo ajale, atiye kinejo adiere. Ati ya kinejo me olotoana mironi ya kuwa kuwa morika mikamu.

0: ko ti mere wala la woru bin kan o ko mi wa liverpool du ba ti kan kai pao in pare de la e chot da wala do bini o biru me nyon bul
1: wi nyunu kan ja bul mi a chien li pierre wen wi a boro ti ngera biru ko bani ginoro ke kana me ko ite lo kan mi ro pakuba da wanda do ino er ko ni
2: iya leso
1: Producer Sam, bulenu watia nungu mawotiu ya kwe ki. Tetemo, tetemo. Ha ha, tido ngabe.

0: chana gin ko ne chana yini ko no joga cha ga cha chana ru pe atwa lele
1: filari ti jote
0: hello
2: poya
0: hello ya tem yini ba arla ne ru ki da doka
2: yo
0: ha apoya hello
2: ye na kriyar chawa ne
0: berba
2: Yo ana kompetitive
0: no Chagu buti eni encha me pako ba. Wanatamu echa wanpuru tieke ni mbiri cha me tiyugi gina pei choy.